0: Miaka hati kore ro
1: Tautoko FM
2: Nga whakatauki
3: Aha koa i tikete he iti nga te aroha
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata Mena ka titiro tātou ki tēnei mea te koha Aha koa te iti he maha tonu te aroha o roto
3: Aha koa i tikete he iti nga te aroha
0: Miaka hati kore
1: Tautoko FM

Ki te titiro atu koe ki te tai ao, arā kē te tauira o te tikanga. Arā kē, ka titiro ki te āhua o te tupu o ngā mea i roto i te tai ao. He mea mahi ngātahi, mai raro i ngā pūtake, tai no atu ki te pua waitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake tērā

0: Rangaranga maha nau mai, haere mai. Tautoko.
1: E tikana kia nui tonu a tātou mihi ki te waihingaro mō te taonga nui ko te ora mō ngā tini taonga maha katoa tuku o mai hei whai oranga mō tātou mō ngā whakatupuranga katoa. E mihi kau atu anō tēnei kia rātou te tini kua whiturangi tia ki ngā whakaaro nui tuku o mai i ngā mātua tupuna e utonu ana ki ngā tikanga hei arihi i o tātou whakaaro me a tātou mahi kia kore.